0: professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
2: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
3: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
4: Yashano, Yashano Mall.
5: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung nga pa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
3: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
4: Yashano, Yashano Mall.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City. Lanja, Pilgrim City, kan Pikulanja, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
7: Oras sa ato kunyan, iguari kita ng 5 minutos, makalihis ang alas 8 ni pagkaagang. Oras sa niya itong sendok kang Brax LPG. Sa kusina dapat marikas, tipid asin ligdas sa uya na. Ang Brax LPG Supply na authorized seller kang Petron Gasol, St. Vincent Gas asin mabuhay gas savers mga LPG brand. Subok na maray ang kalidad. Abot kaya ang presyo asin libre pa ang delivery. Ruas Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña. Sa tubangan mismo kang SW Mo Office, ang sedang pinakabagong brand. Branch. Asin ang pinaka-enotin ng branch sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande at Tubangkang Social Supermart, Haranis sa Pepsi Plant. Abunan na sinda sa cell phone number 0908-388-1183 o 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
8: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon sa Double Target.
7: Double Target. Ay, aldo kita ngunyan in Sabado Pecha 2 kita kang bulan in Mayo taon 2026. Kami po ang sedo magiging kaibahan. Sunod kita ang alas 12 in Baga Morning.
9: Ini po si RSR.
7: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado. Ano, nakasakay na ka mo sa... Ay, bawal magaro. Agaro may mang pasakay sa hot air balloon. So, sa kunyan, napagkaaga, mayo ning papalupado na mahihiling duman sa ibang banwaan o kay mahugpa sa ibang banwaan. Ta makusog ang huyup kang duros, baka ipadpad sa ibang anong partner. Mm-hmm. Baka makaharayo na maray kung sa anong direksyon kayan.
9: Iyo ta, digdingan, oh. Ibaga sa location ta, makusog talaga ang duros. Ano?
7: Digdi lang, ang parat, ano kita, third floor kita, mm-hmm. pero makusog na maray ang huyup kang duros.
9: Ino ta po kayang pig announce baga, partner, ba, kang duman sa press con, kay itong bago itong
7: so, pinaka-enot
9: itong pinaka-enot na press con na inot ng pig-announce kan mga pilot na pag depende ini sa kamukha ng panahon pag medyo maduros talagang desinda mapalupad kayan dahil baka madisgrasya ang marimalaso ang abuton kang mga nagpapalupad ano
7: saka sarap pa yan iyan si maduros pati kung mauran so yeah. Dahil pag ano do so safety po ang ano do ang perming pinaghihiling kang sa tuya mga organizers. Ang mga piloto, di ba ko alam basta piloto, mga trained as in expert pilots po inyo. Mga piloto ni kang aeroplano. As in iguaning technical know-how kung paano po ini papalupa doon. Eh, siyempre, partner, igaw baga ano, hot air balloon, ang may kalayo bagang pigbubuga-buga yun, ano? Eh, kung palidon baga itong kalayo, makutan ang ano do
9: itong kuyan balloon itong ano kuyan itong garo parachute ano
7: so mahulog so, ka duman delikado delikado so yan ha pero yaon diyan itong hot air balloon yaon manggararay diyan sa may grounds kang Metro Naga Sports Complex may gakod lang
9: baka nga ni ko nagantabay si Anggi ano
7: si Anggi daw
9: Anggi kung nagaantabay ka mag video ka. mag-video ka kung di ka makaka-report. Mag-video ka tapos mag-live ka video. I-video mo yung mga hot air balloon saka mga iba pang mga activity dyan. Ano?
7: Yan. Oh.
9: Tanganing mahiling ka sa ito yung mga parantabay kung ano na ang yan. Activity dyan ngunyan sa Metro Naga Sports Complex.
7: Pero yung partner, arog pala niyang kayong partner. Oh. Yan ang nahiling tang yan.
9: Ano yan? Live yan, Terdi? Aba ko, kasarin yan.
7: Sumago. Recorded earlier. Okay. So, yung manggirari yan, magkakahiriling partner. Yeah, mahihiling dyan. So, pwede mag-picture-picture.
9: Apunan mo si Anggi, tapos sabihan mo na i-video.
7: Magpahiling siya sa video.
9: Ma-live kita ngun yan. Dyan sa
7: magayon yan, oh. Ano yan, may mga... ininsaro kulay, ano do? Iningaro kotse. Yan, mahiling manggiraray yan dyan sa may Metro Naga Sports Complex sa may Pakul.
9: Kadakol pa dyan mga tugang ibang mga aktibidad ngunya na aga. Ano? Itong, ano to partner? Itong Candy Hub. Candy Hub, oo. Gusto ko mahiling yung Candy Hub na yan. Ano? Kung ano yan. Ayan.
7: Ay, mga candy yan, partner.
9: So, yan ang kuyan, yan ang sa ground, partner.
7: Sa ground, oo.
9: Si mga paradalan, ano daw kung pwede dyan mag-yaba-yaba, ano?
7: Pwede, partner. Ito, nakagakod man lang bagay, partner. Mm. May limited height lang ang ano to. Mm. Ang ano to, ang balloon.
9: Oo, sige. Mga yun, ano, ha? kung yaong ka dyan. So, si mga nagaantabay sa mga harong ninda, dyan sa may party kampakul, sorry, di maayo ka mong madadalan, Sir Orbel.
7: Oo.
9: Ta, day da mapalupad mo niyan. Sana sa aga, mag, ano, day magkusog ang duros, ano, sa day 3. Tanganing makapalupad sinda ning mga hot air balloon. Siguro, at yan partner, sa sunod na programa, sa programang
7: may papaliwanag.
9: So, may paliwanag pa, saka kung ano pa ang mas exciting na madadalan ta sa aga, ano? Okay. Sa ano bahala na sinda kayo mag-detalye.
7: Alam, paghalangkaw ng maray, igwang nakalunod, malukso, nakaparashoot na partner.
9: Oo, yan.
7: Hindi kung pwede ka rin. Medyo, pag maduros talaga, sabi ni Manager Joe, may duros na ano to, ang aabutun sa, ada, sa sala, sa, o yan, may specific na ano to, may specific na duros pala niya na maximum allowable wind speed 12 kilometers per hour.
9: 12 kilometers per hour. 12
7: kilometers per hour. Pero ngunyan,
9: ang dalagang kanduros.
7: Oo. Itong huyup kanduros.
9: Huyup kanduros.
7: O garawing, ano lang, garawing malumanay lang.
9: Sa huyup kanduros sa luwas, bako yan 12 kilometers per hour. Ay.
7: Sabi nga, Digdi partner, nagpapakol din sa ngunyan, 15.4 saka 18.4 kilometer per hour.
9: Medyo makusog, delikado.
7: So, lalo na sa taas, partner. So, iben. So, kung baka pag nagpalupad ka kayo, makaabot ka kayo sa rumblon.
9: Yan. Ba, problema, problema pag pabalik.
7: Ama na, day 2 ka lang. I mean, nagsusunod pa lang kayong partner ng auto. Pagsusunod dyan ng auto para maaraman. Oy, Jamison, maray pa, ikuwan mo.
9: May nagsusunod na sakyan para makuaduman sa kuya.
7: Kung sa pag-abot. Ini nagsakay ini si
9: pero kasuod ma, may hababa man lang baga naglupad. Garo, kasing lang kaw lang kang puning nyug.
7: Ano?
9: Ito nag-aagi duman sa harong na Orbel. Ano, na Sir Orbel Cepeda diyan sa Pakol. Lalo na itong higanting ko yan, itong higanting hot air balloon garo itong ko yan, garo itong garo ano ito partner? Itong garo Yakult.
7: Hi man.
9: Oo, kasuod ba itong garo Yakult bagang itsura na
7: hot air itong balloon. Ano to? Iba-iba eh.
9: Garo Yakult.
7: May pormang ano to? Auto.
9: Magayon, magayon. Ang
7: abot pa lang kayo, piglalamag, pig-English lang nila, chase.
9: Ah, chase. Oo.
7: Ano po? Aeronautical.
9: Sinda,
7: ito ang naglalamag.
9: Sinda si mga staff kaya partner, sinda
7: naglalamag. Para, ika, si Jamison, sa ikang ano to, naghugpa ka mo, ay, di, halit sa baba. Paglupad kang balon, sa'yo ka mo naghugpa. Di ba nagsakay ka? O sa'yo naghugpa si paghaling pakol?
9: Okay. Boundary kan San Felipe, tsaka pakol. Okay.
7: Pero ano sa atyan kayo maaaraman kung paano yun eh.
9: Atyan, ma-explain man ito sa ano sa programang Bungkaras.
7: Dahil ano. Dahil tama to pwede partner, i-guest ko niya, tama ng guest itong sunod.
9: Yo.
7: Pag-guest mo to, kita mapaliwanag. Sindan lang doon partner na maulay-ulay kaya.
9: Sige, halatid na lang atyan, makatugang. Pero magayon ha. Sana mautro ini. Sa bagay, mautro man dahil ni. Sabi ni Bong Rodriguez. Ano?
7: Eh, dapat talaga ta ano to, para magayon. Partner, ka nakalis na aldaw, ay suod ma, naging trending ining sarong okasyon dyan sa Maykatmon, sa Milaor, Camarinesur. Ta, ano siya partner? May kinasal, lunad ding skates, pauli na, pabalik na garo sa reception, ay din daw na on partner, may makakasabatan sindang tren. Di itong tren, siyempre, mapamambagang biyaheng nagaligaspi.
9: Di ba rin na monitor na may biyahe?
7: Mayo kayong biyahe bagang ngunyang partner. Ang nag-aagi dyan partner, ano to, itong mga bagon. Baka si nag-check kang linya, kang nagaligaspi, baka magbalik na.
9: Talaga.
7: Namigla partner, ta ano to, biglang may kasabatan silang tren. Pero maringat, ta marigmat si makinista, nagluway-luway. Kang madali na, nagpundo, tapos nag-atras para pabiluhon si mga kinasal sa kabisita.
9: Nakalunad si Kinasal duman sa kuya?
7: Sa skates.
9: Sa skates?
7: Oo. Nakko. O, papaistorya hon ta si Ninang. Ha? Yaon si
9: Ma'am. Ninang mo yan?
7: Bako. Ah. Si Ma'am Brenda Ferrer, kang ano to, kang barangay Maykat mo. Ta siya ang nagpost ka ini. Bali ang inaanak niyan agum kang asa bunyag kaya ang apod sa iya ninang pero na paistorya unta si Ma'am Brenda Ferrer kang may katmon diyan sa Minalaba asa Milaor kung ano si istorya kay ni nasa linya si Ma'am Brenda Ferrer. Ma'am Brenda sa ninang, good morning.
10: Yes, good morning po.
7: Apo, ako po si Melvin, kaibahan ko po si Roy San Ramon. Ma'am Brenda, baka pwedeng ano to, paki-istorya ano si pangyayari ka nakalis na aldaw kang Abril ano po ito ninang kang Abril ano po ito si kasal.
10: April 28 po.
7: Oh, April 28. Ano po si istorya kani po ninang Brenda kay ni pong kinasal ng mga inaanak mo sa bunyag?
10: Ito po ang mga 11:30 AM. Medyo taratanghali na talaga. Yun na yung time na pauwi na yung kasal sa bahay. Tapos po, kami, nagulat lang kami kasi sa harapan namin, yung train na dapat dire-diretso, bigla na lang itong ano, padandahan na tumakbo. Tapos, nag-stop po yung train. Ayun pala nakita ng mga ibang tao na yung kinasal nandun po sa unahan. Pag-stop po ng train, tapos padaan-daan ulit siyang umatras para po bigyan ng daan yung bagong kasal. Mm-hmm. Hanggang sa makarating reception.
7: Mm. Ma'am, kung sakaling mabilis yung takbo ng train at hindi huminto, pwedeng madisgrasya yung kinasal at yung ibang kasama nito, ma'am?
10: Opo, maring ganyan kasi alam ko yung train, tuloy-tuloy po yung takbo. Kaya yung mga tao doon, tuwang-tuwa kasi hirap po mangyari yung ganitong mga expected isang lugar na hindi naman dapat itong area niya na ano.
7: Kumusta yung kinasal, ma'am? Anong reaksyon nung makita yung sana makakasalubong nila yung train?
10: Ay, yung train po ay masaya po sila. Kasi parang sanay na po sila makita yung train na yun.
7: Mm-hmm.
10: Araw-araw nila makikita po yun. Sobrang saya po kasi parang kakaiba po yung nangyari sa kanilang kasar.
7: Ay, hindi ma'am. Ano yan? Sanay silang makita pero hindi ordinary na hihintuan sila. Yun siguro ang ibig sabihin na hihintuan sila kasi ruta nila yun, ma'am. Oh. Mabuti huminto yung train at hindi sila nasalpok. Maganda pa naman yung dekorasyon ng skates.
10: Opo. siguro po, maraming salamat din sa PNR kasi yung operator po, napakabuti po. Naisipan niya, binagbigyan niya po talaga yung bagong kasal na kailangan makarating sa reception po. Natuloy-tuloy, walang tigil.
7: Ma'am, yung ano yung skates at yung tren ng kang malapit sana sila magkasalubong, malapit na rin sa reception area po.
10: Malapit na po, sir.
7: Okay.
10: Malapit na.
9: Ma'am, wala pong ibang means of transportation diyan. Saan po galing yan, sa simbahan? Papunta sa na simbahan. Sa Sibug.
10: Opo, sa simbahan po. Galing.
9: Wala nang ibang transportasyon para sa sakyan itong mga bagong kasal.
10: Kasi nasa bukid, nasa uma po sila.
9: Okay. Si skates talaga dahil may dekorasyon pa nga ni.
10: Opo.
9: Sa bagay, okay man sana. Kaya lang 'yun ang problema, maray na lang talaga pa nagpundo si Tren.
7: Maray na lang, ma'am, nagpundo si Tren.
9: Nako.
10: Opo.
7: Kasi
10: marami po talaga nagpalakpak po doon sa Tren kasi kakaiba po talaga siya. Ibig sa tuloy-tuloy, nagulat kami pa dandahan po itong
9: Nalaman niyo po.
10: Niya po
9: opo, naraman po ni kung pasahin po na si Tren, tano-tano may biyahe sinda. At tano-tano ano, may info ka mo kung pasain si Tren?
10: Kasi papunta na po siya ng Naga. Galing po siya ng Pili.
9: Ah, okay.
10: Ano yung parang panahon? Opo.
7: So ma'am, nag-urupakan si mga bisita.
10: Ay, ipapasaya po kasi ako din, isa din ako doon sa mga naimbita.
7: Opo.
10: Napasaya po talaga. Kakaiba. Ibang kakaiba. Oo.
7: yung ma'am, yung bisita, si mga bisita nag-urupakan, si Mag-Agum nagpangurus, ma'am.
10: Opo. Sobrang siyempre, saya po. Pa-picture pa po sila, pinabigyan talaga sila.
9: Dapat ma'am, inimbitahan niyo na rin yung mga mga sakay ng ano, ng tren. Pinapanguntukan nindo.
10: Medyo nagmamadali po sila.
9: Nagmamadali.
10: May pasyarod na lang po.
9: Ayun. Susunod ko kutang iyapo.
7: Sasabihin ko mangkutang.
9: Pasyarodan ko tanindo sarong litson, ano? Si handa ni Lechon,
7: binangakuta.
9: Biro mo partner. Oo. Mayosin ng rason diyan para
7: magpundo.
9: Ano, magpundo.
7: Delikado ko ta to, ma'am.
9: Oo, talaga. Oo. Oo. Ilang ano po kayo? Pirang skates na nag
7: magkakasunodan, ma'am.
9: Saro lang.
10: Mga tatlo.
7: Tatlo.
9: Okay.
7: So, anong reaction, ma'am, nung mag-asawa? Ano ang nasabi na lang nung ano na sa reception? Anong, siyempre, magsasalita? Anong sabi niyang mag-asawa?
9: Eh, siyempre, ako yan.
10: Basta yung mag-asawa, nakita ko talaga, puro lang puro sila ngiti. Napapataya na rin po sila sa nangyari. Excited din po sila. Kasi yung mga, ano po doon, yung mga bisita, tuwang-tuwa po talaga. Napakasaya po ng kasal na nangyari.
9: Maraming handa?
7: Oo.
10: Kubra po, ang dami.
7: Mga ilang baboy mamang kinatay?
10: Hindi ko lang sure po, sir. Basta ako po nakikain lang naman.
7: So hindi ka ma'am ninang? Hindi ka ninang?
10: Saan po ito ng asawa?
7: Sa Binyag?
10: Opo, sa Binyag.
7: Pero sa kasal?
10: Hindi naman po.
7: So ano ka na lang, bisita?
10: Opo.
7: Pero may regalo kang dala, ma'am.
10: Siyempre po.
7: Anong rinig?
10: Anong may pang-sabit pa.
7: Anong rinigalo, ma'am? Huhulaan mi baso?
10: Pampalambot po ng karne.
7: Pampalambot ng?
10: Karne.
9: Adi, kuwin yan. Kutsara, partner.
7: Kutsara yan, ma'am. Kutsara.
9: Sa katinidor.
7: Oo, tapag pigagagabag, piglalagan yung kutsara sa katinidor.
10: Hindi po.
7: ano yan? Rice cooker?
10: Ay, hindi po.
7: Sige pa. Ano, partner? Pressure cooker. With? Ano yun, ma'am? With ano? Pressure cooker with?
9: Electric pan.
10: With money, sir.
7: Wow! Nakapira, ma'am, si Ninang ning Tadik, ma'am.
10: Parang 215,000.
7: Talaga?
9: Pero anong po yan? Anong adalig di, partner?
7: Ma'am, anong leksyon? Lesson learned? Dahil nasa railroad part ka mo, ma'am, sa Maykatmon.
10: Ang siguro ko para sa relation dapat siguro maging yung alerto tayo dahil alam natin release ito para to sa train. Maaring siguro agawahan na lang kung alam natin na kung anong oras ang dating ng train. Di po tayo doon sasalubog sa ganung oras. Ganyan sa mga dapat sa mga may mga na yan. May mga
9: train. Ay, may mga skates.
10: Dapat po, agahan na lang yung hindi po tayo sasalubong sa oras ng pagdaan ng tren.
7: Kasi ano yun, ma'am, di ba? Okasyon yun, mabuti na lang mabilis, maagap yung makinista. Kung hindi, yung kasayahan, baka maging trahedya yun kung nagkataon. Mabuti na lang at na straight line ata yung yung relays dyan sa may area nyo, ma'am.
10: Apo, sa may Katmun.
7: Straight. Oo. Takong dako itong straight, magkakabulagaan. Okay. So, ma'am, nasa'y na si Mag-Agum ngunyan, ma'am?
10: Ay, may trabaho po sila.
7: Pareho yan, residente kang Maykatmon, ma'am?
10: Ano po?
7: yung lalaki taga dyan, yung babae?
10: Yung babae lang po.
7: Yung lalaki taga?
10: Hindi ko po alam kung taga saan yung lalaki. Parang malapit lang po sa Maykatmon.
7: Baka ano ma'am, San Isidro Pili.
10: Dito po banda, basta dito lang po banda.
7: Magkababayan ma'am sa Sarong Banwaan sana.
9: Ma'am, ikaw po, from ano ka din, Maykatmon, Deman?
10: Ako po, hindi naman talaga po sa Bitino.
9: Mm-hmm. So,
7: Antique.
9: Okay.
7: Okay. So, anyway, okay. So ano yung wish mo ma'am doon sa mag-asawa?
10: Yung wish ko sa kanila ay, siyempre, pag nag-asawa na, minsan merong hindi pagkaunawaan.
7: Mm-hmm.
10: Dapat mainit yung ulo ng lalaki, yung babae magpakumbaba. Mm-hmm. Ganun din, mainit ang ulo ng babae, magpakumbaba din yung lalaki para, ayan, alam nyo naman po yan, yung mag-asawa.
7: Mm-hmm. So yung
10: gusto sa kanila, yung, yan, magtatrabaho silang pareho. Magtatrabaho po silang pareho kasi meron na po silang isang anak.
7: Okay.
10: Sa anak nila, yan. Sige. O maging maayos yung opo. Kanilang pamilya.
7: Sige. Ma'am Blanda, maraming salamat ma'am sa pag-share ng pangyayari dyan sa Maykatmon noong April, ano yun ma'am? April
10: 28.
7: Opo. Ma'am Blanda, maraming salamat. Ma'am Blanda Ferrer. Ma'am, baka meron kang gustong batiin dyan sa Maykatmon, Milaor. Go ahead, ma'am.
10: Binabati ko po yung lahat ng taga Maykatmon, Ferrer family. Yan po, yung pamilya po kasi ng asawa ko dyan.
7: Mm-hmm.
10: Mga, ano pa yung mga utilya. Yan po ang ano ko dyan. Mga Marigondon family, meron din po. Yan.
7: Okay. Kailan ang piyesta dyan, ma'am? Kailan ang piyesta nyo?
10: Ano po?
7: Kailan yung piyesta ng Maykatmon?
10: November.
7: November. Malayo pa. Rayo pa pala. Anyway, Ma'am Brenda, maraming salamat, ma'am. Good morning po.
10: Okay. Welcome po.
7: Thank you, ma'am.
10: Good
7: morning
10: din po.
7: Thank you po. So, yung partner, ha?
9: Sabagay. Sabagay, partner. Araraman niyan ka mga, ano, ka mga nag-i-skate sa ang schedule ka.
7: Hmm.
9: Kang trend.
7: Kung schedule, partner. Schedule. Mambiyahe bangon niyan Ligas Pinaga.
9: Hindi ko lang nahapot kung kaskasi dalagang kad. Mabagal man lang ano.
7: Nagbagal partner ta nahiling sinda.
9: Nahiling.
7: Siguro dahil man talaga to itong speed talagang ano do.
9: Oo.
7: Maringan partner. Bakong bullet train.
9: Maringan din pa nailalag dikti ang bullet train ano.
7: Sko kung bullet train ang ilalag.
9: Mabagay garo dahil man ito mangyayari partner.
7: Oras sa ato kunyan, 28 minutos, makalihis ang alas 8 in bag morning. O yan ang istorya dyan sa Barangay Maykatmon, sa Baduangkang Milaor, Camarinesur, Maraysa na. Tatakong dahi, disgrasya do. Ang mangyayari kung dahi ito nakamaging maagap. Naging maagap si makinista kang tren dyan sa nasa Bitang area.
9: Pagilumdum lang din sa tuya na baka pwede ito na ang ma-outro itong kuyan, itong payout sa ano ha?
7: Oo. Oh.
9: Itong payout sa
7: para-uma.
9: Mga parauma.
7: Sige, partner.
9: Diyan po sa Banwaan kan sa to, ano ni, pero ining Banwaan, Tulo.
7: Hmm.
9: Tulo ba ining Banwaan? Ngunyan po kaya mga tugang, ongoing partner itong payout baga sa mga parauma, mga parasira. Hmm. Digdi sa agriculture sector para duman sa mga bako lang po kaya si mga driver si pig tatawan ngunya ning ayuda kang gobyerno nasyonal ngunya na krisis sa presyo kan mga produktong petrolyo kundi ini yung mga nasa agricultural sector ngunyan labo-labo si payout partner digdi sa 3rd district
7: so sa DA to Ginebo
9: oo inaaraman tang nagbe-payout di ko lang aram sa ibang lugar kung kumusta ano. Pero ang payout digdi po sa 3rd distrito kan Camarines Sur kan Department of Agriculture iniyong inaapod na presidential assistance for farmers and fisher folks nakaagi na si payout partner duman sa pirangbanwaan ano.
7: Mm-hmm.
9: Pero sa Lunes sabi digdi kan district office ni Congressman Ligacion Otron Tagiraray halat ka ta ko anong ko lang si ano ta baka kung ta minsan kaya partner si iba arog duman sa nangyari sa Kalabanga si iba din nagturunga.
7: Oh, sa itong sinasabi na may mga dapat makareceive ning Philippine Money ayuda. So mabalik sinda.
9: Oo, arog ito nangyari digdi baga sa Naga sa mga sa transport man si iba din nagturunga si Tuda.
7: Oo. So di, paano si kwarta?
9: Oo, medyo kaya ko yan eh, medyo pag arog kaya kayan medyo masakit-sakit nang pagkuha ta kung may mga payout pang masunod.
7: Oo.
9: Pero uutron tatanganing duman sa mga nagaantabay na mga nagaantabay tang mga kababayan. Sabi ni Councilor Lito Del Rosario, dating Councilor Lito Del Rosario and District Officer ni Congressman Nelson Ligacion na pigurlayan ninda kang DA sa unscheduled can payout sa mga parauma sa Lunes saka Martes May 4 and 5 kang national government sa kakang DA para po sa ayuda. Sa May 4, sa Lunes, ini mga tugang para sa mga beneficiaries sa kang Bumbon. Ang venue po nindo dyan sa Bumbon People Center.
7: Bumbon People Center.
9: Tama ba? Ano si sabi ko kasubago? Garo sala si Barreta ko kasubago ay kaya
7: si Bumbon ko linag mo sa mag-araw.
9: Inilag ko sa mag-araw. Pasensya na po ha, sorry ta medyo nasala kaya si
7: Kuya. Si Otron partner. Sa Bumbon
9: sa May 4 sa Lunes.
7: Lunes
9: sa Bumbon ang venue po nindo, Otron kang venue ha sa Bumbon People Center.
7: Bako oras?
9: Po, bako po sa mag-araw. May manakalag na oras sa partner pero malamang aga ini.
7: Oo.
9: Okay, sa Kamaligan ang venue po iyo sa Kamaligan People Center, okay? Kung sa inabanwaan ano duman. Sa May 5 man sa Aldaw na Martes ang kana man ang venue po iyo sa San Agustin Covered Court. Otronta po ha sa San Agustin Covered Court. Dahi-dahi ni pwedeng ilipat ning ibang lugar na arog kan pigahagad kukulit kay itong sarong official dyan, local official na ibalyo da akong sa in. Dahi po, taang nagkukuyang kaniyo, ang nag-schedule kaniyo, DA, sa kabako man ining panao kang munisipyo, bako man ining panao kang gobyerno probinsyal. National government po ang nagpapanaw kay ni and ipinaagi kay nga ni ipinaagi na sa DA tanganing din din dumasongsongan sarongsong naman kamo.
7: ano kay gigibuhon pa kang ano to ka mga
9: ibang
7: kamay mga mayors halimbawa Mataram
9: baka maabrasa
7: tano ng, man tano to maabrasa ka
9: para sabihin na
7: inisikaso ninda yan.
9: Inisikaso ninda. Ang nagkasikaso po kaya, DA.
7: DA.
9: Department
7: ang lista.
9: Ang lista.
7: DA Mangiraray.
9: Sa DA.
7: Oh, ito mga MAU.
9: Ipig-coordinate sa office of the congressman, office district office ni Congressman Ligacion. Ta marini ta dai nagiepal
7: so dai man jan majan si congressman
9: dai man ma jan dai man maabrasa dai man ma kuya kaya pig coordinator nga ni tanganing at least maging tultol ang panao sa Magaraw man sa Montserrat Covered Court
7: Montserrat so yan ha tata ano may sinasabi ano ang dadarahon
9: garayon itong partner itong dati itong RSBA ito.
7: Nakalista na sinda duman.
9: Nakalista na sinda duman.
7: Oh.
9: Aram naman garayon ni kang mga beneficiaries ano. O kaya ano, dahil din do paggili, ayun do pagparakulit na ibalyo ning ibang lugar o schedule. Tayo na yan si pig, yun na yan si pinag
7: urlayan.
9: Si pinag-urlayan. Iyon na ang aram kan mga beneficiaries tapos bigla mong babagon, hindi magkakanda.
7: O, di iyon na naman yan. Minsan kay partner, iyan, yung mga venue-venue,
9: ang
7: mga venue-venue kayong iyan, piglalaag yan, kung saan si convenient kang gabusta mga parauma,
9: yun,
7: aray ng pinakaharan eh. O, di ka ngaya. O, ako nga harayo na man sa kuya, o, di kita sa tahaw.
9: Yan, oo. Oh.
7: Eh, in San Agustin pati part, nagkaroon na sa gilid kang tinampulang yan.
9: Yeah, ang rin?
7: In San Agustin.
9: Asan?
7: Sa Kanaman.
9: Oo, oo, oo.
7: Pasiring doon sa may kado na kanyeba.
9: Ah, okay.
7: Ano man. Sa estasyon ni, okay. Ito to, Dona.
9: Di mas maray, ano?
7: Gilid lang ang tinampugaro yan, gilid eh. Covered court nga ni. Mm. Dumang bagayan.
9: National government po ang program na ini ha. Bako po ining local government unit. Mm. Kaya itong duman sa mga beneficiaries, dahil po kami magparaturubod kung igwa po dyan magplatika na permida ang nagtatabang sa Indo, na Quezo Sinda, perming yaon ang pagmakulog sa Indo, oh, sa panahon ng pagtio. Sa hindi ka magparaturubod dyan pag ang local official ang nagpaparaplatika. Kaya ta... Ano yan? Epal yan. Ang gusto sabihin ko yan, yan ang klaradong epal.
7: Saka day, talagang dapat magtabang ka mo.
9: Iyo, ta. Magtabang na lang ka mo sa pag-facilitate.
7: Diba?
9: Bako nang para-platikang kumbaga as if na sa Indo yan kwartang halik.
7: Saka ba, ano, yung partner, bawasan ang sa program ko ta, na magayon dyan. Magayon dyan sa program na gibohon. Pag-abot yan, registration. Nakaturo ko nag-abos. Pangadji.
9: Yan.
7: Opening remarks. Municipal Agriculture Office.
9: Yan, oo. Oh. Bako si politiko, ha?
7: Bako, ta. Masasautan yan. Kaya nga nagsasauy ngayon si Mayor man nga. Isasabi na si ibang mga, ang naginibuhan ko ngayon sa nakalisa.
9: Kung ano-ano pang platika.
7: Ibang nagsasabi na si mga accomplishment niya, magay mo ka naman lang sa imong ano, state of municipality address. Yeah.
9: Mag-report kaya, ka na lang.
7: Mag-report. Diyan parang kayo.
9: Halimbawa, ang gobernador, mag-ibo ka man in state of governor's address.
7: Arang kaya.
9: Sa mayor.
7: Municipal address.
9: Municipal address. Sa
7: congressman.
9: Si congressman baga, nag-district address na baga.
7: Ito yan. Mag-gibo mga masadiring event.
9: Yan. Tapos, magpanao ka mo kung may gusto.
7: Dumanin doon ipanao.
9: Yan.
7: O, no. Daro ka yan, may payout sa kuyan. I-explicar duman sa mga parauma, ano ining programang ini.
9: Si kwarta man kang LGU, kung may kwarta.
7: Kung may panao. Kwarta, kuigwa.
9: Oh.
7: Kung mayo, di.
9: O kaya kung mayo, di, tawanin doon sa dirinin doon kwarta.
7: Kung itao.
9: Oo.
7: Aro ka lang partner, kayo. Pag programa kang gobyerno, sa mga ahensya kang gobyerno man, ini man kay minsan, ang programa nindo, talagang itong naiintindihan kang mga recipient nindo. Ano ini yung ayudang ini? Para sa ini? Paano ini? Taano yung tanagibo? Ini, ayuda ini kang departamento, kang agrikultura, para tabangan ang mga parauma, ngunya na grabe ang pagtios kang panahon. O, ang Department of Agriculture, para kaning ayudang ini, igwa pang pinapataong pinapanong libreng banhi. Igwa pa ng libreng manok, asin pambahog. O di, dyan, maintindihan. O, si may mga reklamo tungkol sa mga ayuda, yaon ng MAO. O, pila na. O, baan na si Mayor?
9: Ano? Inimang man kayang araw kaso sa Rongal daw nagdigdig ba kasi DSWD Secretary
7: Gatchalian.
9: Nagbisita duman sa mga itong
7: Masbate
9: sa Sorsogon daw big payout duman kung kumusta si payout, kinumusta. Araw kaya si namamayo mismo kang ahensya, at least pig check niya, pig bisita niya. O bako itong politiko na maadyan, ma inimang kayang regional director kang DSWD si Sene.
7: Si
9: Norman Laurio. Biga para tuliran man kayo ng ibang LGU. I-dadaround naman sa venue na gusto kayo itong LGU, tapos papabwilo magpara-platika. Dapat sabihan mo na, boss, tayo ka po magpara-platika. Di ba po mo man inimpirak? Dapat sabihan mo.
7: Di ba, sasabihan man siya kayo, but huwag ka dito.
9: Ah, ganun ba? Gusto mo ba ipalipat kita? O gusto mo ba papalitan kita dito?
7: Sumbong kita, makaalisin kita sa pag-regional director.
9: Ah, secretary?
7: Yung director mo?
9: Ano
7: mo
9: ba si director?
7: Ayaw lang para.
9: Ano man mo naman ito si director? ba't kanya naman to? Palitan mo nga ito.
7: Patay. So, di mga ano to, bawas-bawas kang ano to. Taminsan, partner, ano naman, basang-basa naman yung mga kababayan nato na pipapara aling-aling nindo.
9: Saka, pasintabi naman sa mga mayor. Pag nagtaram ka mo dyan, lalo ka mong kasusuyaan ka mga ka mga beneficiaries, taaram ninda yan kung sa inhali ang kwarta.
7: Oo, saka ano, na ipaka OA, itong true to life lang matataramon. Kadakulo na ano to. May mga platika kaya iba niya ito mga politiko. Sorry ha, pero tawan ta ng dignidad ini mga ano to. Ini mga pigtatabangan ta. Dahil taman paka ano no? Yung pagkagano mga partner nito ang pigtatabangan mo, tapos para papamati mo na, tius-tius ka talaga. Halimbawa, gano'n malang partner, mautang ako sa imo, bago mo itaw ang kwarta, pagpaparistoryahan ka muna.
9: Gano'n, papaano pala itong lalagay.
7: Oo, lalagay kayo, no?
9: Lagay depends. Bago bagang itaw na
7: ito. Mapa-CR pa. Mm. Oh, pagbalik, oh, 250 lang.
9: Daugyan kayo itong amigo ko.
7: Oh, gabo tulos.
9: Gabo tulos, oh, tao tulos.
7: Distribute tulos.

0: Aras sa tungon yan, 41 minutos, makali isang alas 8 nin pagkaaga. Ay, paabutan ko lang nin good morning ini mga pinag papa-shoutout sa kuya kang sa kuyang classmate na si Rolex Villamor. Lagaan tabay da sinda dyan sa Urban Jolly Neighbors. Shoutout da sa mga kakapinsada niya sa Bagakay as in Tinambak. Ang Villamor family sa mga tugang niyang sina Julie Hill, Alex Eddie as in Emily, Kang Calabanga, Pioquinho. Salamat. Pahabol da sa pa-shoutout man sa katayid ko na nagdadog na si Engineer Winnie Arcilla. Good morning. Yan. Ha? Good morning.
1: Cloudy pa lang da sa ano sa Pakul ano sabi ni Sir Baburso.
0: Ay, oh. Oh. Talaga.
1: Oy, good morning. Cloudy sa Pakul.
0: Aki Russell Rosero, good morning. Oh, katayid lang din kang Bilmar Homes ang San Agustin ka naman. Ay, talaga.
1: Ah, sa duman.
0: Oo.
1: Oh. Ah, kuyan. Ah, garo kuyan yung partner. Itong sa may basketbulan. Mm-hmm.
0: Gilid kang tinampo
1: lang. Ah, okay. O di, mas magayon.
0: Gasolina, gasolinahan, harani garo yun.
1: At least accessible sa ano sa mga beneficiaries.
0: Araw man talaga ng paghahanap ng venue, itong accessible, bakong doon tutuyuhon mo ba?
1: Oo.
0: Maduman ka, tapos si ayuda mo, gagas, kakaltasan mo, ta, mabiyay ka.
1: Mabiyay pa.
0: Oo, haray yun. Medo oras sa tungon yan, 42 minutos, makalihis ang alas 8 nin pagka-morning. At tiyan, babalik kami.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!

0: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
1: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinitang tortang bayan na malipot. Malinig, asin buelo.
0: Ha? Saan man?
1: Ako nang bahala, Gum. May aram akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
0: Saan ba yan, Gum?
1: Sa Papatantan Apartment, Gum.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
2: Papatantan Apartment. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
4: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
3: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
4: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kapag

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-DR ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-DR ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-DR ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ito niyan, iguwating 10 minutos antes, mag-alas 9 nin pagkaaga.
4: Partner. Oy, oh. Partner, para naman sa mga naghahanap ni pawn shop, basta pawn shop kan gadget, motor, and kotse sa HGP pawn shop na kita, pinakahababaan na interest rate, 8% lang per month, pinakahalaba ang terms, 3 months may plus 15 days pa na grace period, pinakamaray ang serbisyo. Sa Ingkapad, dumana sa pinakamaray na pawn shop, bisitahon lang sinda sa pinakangharaling branches sa indong mga lugar, enot po sa Laogan Bicol Central Bus Terminal. Ikadua sa J. Miranda Avenue sa Atubangan lang, kang entrance gate, kang Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building. Kataid lang kang Lucky Office Supplies sa Galeria di Calabanga. Katabilang kang, o kataid lang kang LCC Calabanga sa Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa Atubangan lang kang East West Rural Bank. Sa San Antonio, Poblasyon na Nabwa, sa Atubangan lang kan Nabwa Public Market, kataid lang kan Motor Trade, asin sa Renacimiento Street, asin Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, mismong jeepney terminal kan Milaor Gainsa, likod kan BDO Tabuco.
3: Oy partner, pagkatapos kang payout, anong payout? May 4
4: ang day 1.
3: Day 1. And May 7, yun naman parte lang start kay itong P2P. May 7. Para madrambit na lang partner. Tapos syempre, ini kaya, kaipunta ni may isabi partner kasi may mga nagbabiyahe baga from Naga to Bicol International Airport. So, para at least na may ano sila, may preparasyon sila.
4: May 7, ano lang May 7? Thursday.
3: So, may mga mabiyahe, may mga pwede na mag-book online. So, kung mga ano ka, di at least maka-adjust ka na si mga nagta-travel to BIA.
4: So, tano ta pig kukuyente ni pig drabite ni partner. Kadakol pa lang ang pasahero ng
3: kay puwanta yan.
4: Eroplano. Dahil lang kita nag-aaral mga tugang kadakol nin nin mga pasahero sa eroplano na mga itong mga kadaklan pa lang diyan partner, mga doktor, tapos mga negosyante partner na nagpapala sa mga nagpapalago kan sa tuyang ekonomiya tigdi ano. Ngunyan, ang problema ni the partner, bako man sa pamasahe.
3: Bako sa pamasahe.
4: Although, pig, ano man ang pamasahe? Dahil pag naglalangkaw kaya baga partner.
3: Pamasahe sa aeroplano?
4: Sa aeroplano. Dahil minsan baga, ang pamasahe sa aeroplano, nagpapakol sa 10 mil, sa 12 mil, ang one way lang.
3: Si Huri mong biyahe, partner, nagkura ano si pamasahe mo kayo
4: doon? Kuyang Garo, sign biyahe.
3: Pagkamarinis doon tayo.
4: Dahil pa tayo talaga naglalangkaw yan.
3: Kasi si Hori mong sakay sa aeroplano, partner.
4: Hindi ko na matandaan na, partner, sa kahaluyan. Sa kahaluyan.
3: So, nagbabago ang ano to?
4: Nagbabago ang rate,
3: so,
4: partner.
3: So, bako ang reklamo ninda sa pamasay sa aeroplano?
4: Kundi ang biyahe, partner. Ang biyahe. Kung sabi yun, igwa pa man biyahe digdi sa Naga Pili Airport. Ang problema diyan mga tuga, ang tugpa kayan duman sa Clark. Pirambes na bagang pig para vlog ni Congressman Nelson Ligacion. Pagabot ko duman sa Clark,
3: mabiyahe ka pa si Ring.
4: Mabiyahe ka pa si Ring Metro Manila sa laog ning tulong oras. Kung mamalasong ka, pwedeng abutong ka ni mga limang oras.
3: Pero pala ligas pinaga.
5: ay harayo pa diyan partner. Ta grabe ba ang traffic sa Inlex.
3: Ligas pinaga, nagaligas pa balikan.
5: Oo, arog kaya.
3: Talaga. Ta kung duwang oras partner, arog kaya. Kung sinabi mong lima, di duwang balik.
5: Kuyan partner kaya ang dahil sa traffic.
3: Traffic ka ni iyo. So iyan ang ano to. Iyan ang
4: maswerte ka kung mayong gayong traffic.
3: Pero ining BIA ang hupa,
4: antog pa sa naiya.
3: Yun.
4: Si dati yan. So iyan ang ano po diyan, iyan po ang karahayan diyan. Dahil kang makaulay ni Congressman Ligasyon si taga-Kaa. Digdi sa pili.
3: Si classmate.
4: Oo. Kuyan da pa lang talaga partner. Kadakol talaga da ang mga pasahero ang eroplano na pabaralik bali. Ngunyan, dahil na dyan naglulunad si iba, ta dumana sa Ligaspi.
3: Ligaspi.
4: Sabi man nga ni Mr. Nonoy Reforzado, ang terminal manager ta, kadakol da sa inda nag-i-inquire ngayon, nag-i-inquire kayan, may mayong nga kamong biyahe ngayon kuyan. Bicol International Airport duman sa Daraga, may bus na nag-aagi duman. Iyon da ngayon. Kaya maray ining naisipan ni Congressman Ligasyon dahil igwa ng direkta.
3: Oo.
4: Igwa man talaga ang biyahe. Pero, mabiyahe ka na lang. Pag-abot mo naman, mabiyahe
3: pag-abot mong Daraga, paano? Baka gibuhan in partner, ano? Baka kang LTFRB, magkaigwa na. Ning Naga, Bia, Naga, Daraga, Bia, tapos balik sa Daraga, ano to?
4: Igwa man partner, pero matransfer ka nga ni.
3: Oo.
4: Sa ngunyan, itong existing ngunyan. Pero ini P2P
3: point,
4: bus.
3: Point to point.
4: Oo. Pag Halimodic Day, diretso ka na duman sa airport mismo.
3: Hindi. Naga, ma-pick up ka ng Nabwa.
4: Yan, ma-pick up
3: ka. Diretso kang ano to. Diretso ka na may airport.
4: Pasahero man sa Nabwa, sa iba pang lugar dyan sa Rinconada area. Tapos, diretso na duman partner
3: airport.
4: Sa airport na mismo.
3: Sa pintuan na kang airport mismo.
4: Oo, sa Laog.
3: Sa Laog mismo.
4: Para sa itong sa Clark, baga.
3: Hindi pa po nakaabot ka sa Bicol International Airport.
4: Hindi pa man ako nakalaog dyan. Ito bagang pig video ni, itong pag-vlog baga ni Congressman Ligasyon. Naya ko na doon mismo doon. Alakaw ko na lang. Sa Erinatan niya, kasi nag-aharlat doon si mga bus.
3: Ayun.
4: Duman kaya yan partner ni Pig Pattern.
3: Iyan P2P.
4: Iyan P2P niya.
3: Kung nagibong ngayon duman, tao digdidae.
4: So,
3: na-adapt.
4: Yan. In-adapt niya. Kaya pig para eksperimento na baga ni Congressman Ligasyon ito. But iba yung ano.
3: So, tangkilikon garo partner ka mga ano to, ka mga pasahero. Itong may mga transaksyon, tangkilikon ni ng P2P.
4: Ay ka, tangkilikon talaga yan partner. Ta, yan ang problema ninda.
3: Oo. Tama. Malay mo. May mga grab bagang niya.
4: Ayoyo.
3: So, inong P2P.
4: Mas mahal ito partner, Grab.
3: Oo, tapabalik ito, mahal itong Laog.
4: Ini, 500 lang. 500 600. To 600.
3: 600 haling Naga, 500 na Nabwa.
4: Oo, Nabwa, 500. So, barato na dahil. Iabel, yan na po mga tugang announcement na duman sa mga nagbibiyahe ng aeroplano while na mapakitang aeroplano digdi sa ano sa nagtutugpa duman sa NAIA.
3: Sige. Medyo mapaaram na kita digdi po sa satuyang programa pang Sabado ng presentasyon. Sa Sabado man pala. Kada Sabado
4: digdi. Oy, good morning kay Mr. Lito Miranda.
3: Oy, good morning man kay Sir Nonoy Reforzado, ang loading bay number 19 sa Manila bound area naka-assign an bus na mabiyahe na gabi poon May 7. Bay number 19 po sa mga pupuntang Manila bound area, manatiling sa load number 9 loading bay number 19.
4: Okay. Lawrence Santa Maria, good morning.
3: Jan. Ay, good morning man kay Attorney Felix Brazil. Attorney, good morning kay Attorney Felix Brazil. Sa pangaran ka mga pagiriba sa Lado Technical, si James Umbrinya, si Mansi Terdy Bernejo, asinan sa ida mga pagiriba. Kami po ang sedong naging kaibahan, hindi po sa programang Double Target.
4: Ini po si RSR.
3: Ako po sudilingkod si Melvin Maestrado Machado. Babalos kang sa indong pagantabay.
2: Radyo Guapito.
6: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Maging kalmado lang sa tinampo. Maging alerto as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan ni mga pedestrian.
8: Tawang taponin welo ang mga naglaralakaw asin mabalyo, lalo na ang mga senior citizen, PWD, mga babae, bados asin kaakian. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Bungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibungkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bungkaras.
1: Okay, maray na aga po sa Indugabos. Sabado na naman, belated Happy Labor Day, kasud ma po May 1st. And iniman po death anniversary kan sa kung padangat na amigo, si Attorney Dante Adan, na nakaibanan ko dyan sa kadakol pong mga importanteng pigpunan na inisyatibo. Alagad po, pareho ko. Nakipaglaban sa COVID, kang na-ICU kami, pero po, dahil niya kinaya si sitwasyon, kaya po kang May 1 na maaram ang sa tong amigong si Attorney Dante Adan, say 3 years ago, I think. Ano? Partner Gigi, good morning. Garo na palaban kaning nagpirang bangging mayon tururugan. Ano po, kumusta ka po?
2: Okay po, maugma po aro po kang mga taga Naga and from all parts of Camarines, or maugma dahil successful po ang Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. How about you po, Sir Bong?
1: Iyo po.
2: Ini talagang tao ni Mayo ining pahingalo, pinakainot sa venue and last to go. Talagang bilib man talaga kami sa imo, Sir Bong.
1: Sabi ko nga ni Garo bagay itong ngunyan, dahil ko namamati ang kapagalan, pero sigurado po after kan 3 days siguro, turog akong nalang bagsak.
2: Mabawi na naman po.
1: Iyo po. Although, pigiling ko si schedule ko, mahagad ko akong pahingalong sa Rooduang Aldaw. Pigiling ko, paano bagay ito? Takadakol po kitang napuspon, nakalakawan.
2: So,
1: ipapadagos na yan right after kang International Hot Air Balloon and Music Festival. So partner, si ano po ang assessment mo so far kang day one kang Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival?
2: Inot na inot po. Magayon ang bakul lang po siyang successful in a sense na dakulon na nagduman. Pero successful siya in a sense na maugma ang mga tao and willing mag-sakripiso ang mga tao only to be part of the event.
1: Correct. Iyo po. So, kasuhapon po, pagkatapos kang primerong paglayog, ano mo po, may oras lang ang paglayog kang mga hot air balloons, essentially amay ning aga, dahil po kalmado pa ang duros. So kasuod mga past 6 na yata nakalayog dahil si mga piloto tapo hali sa Summit Hotel na traffic dyan sa Pasakat sa Pakul dahil kadakol nga ng tao na madalan. Ano, mayo sindang any escort, talagang si sasakyan lang ninda. Kaya nanoodan ta, day 2, nag-request na kita ng escort, tangani pong paagihon sinda. So nakalayog kaso hapon, siguro mga early 6 in the morning na. Si Mayor Lenny nga ni Kasudma, ano na siya, talagang sabi niya, "Bong, late na." Dahil dapat baga ang fly. Although pag sinabi mo pong fly out, pa kung gustong sabihon, si naglalayog ano na. Sa Linggo po, kang gustong sabihon sa lingwahe po kang mga balloonist,
2: yes,
1: ang fly out includes ito pong pag-prepare kang balloon, itong pag-patindog, paglaag po ng gas, hanggang po maging ready siya sa flight, tapos malayog na. Yan po ang fly out, bako man itong, pag sinabi yung fly out, dapat 5 o'clock nakalayog na. Ano po? So, just the same, may delay po kasuod ma. Si Kang Inot, si mga tao, ano na din, tada ipanindaaram ko ano mangyayari. Ano?
2: Para po kasing, tulad ko po, parang new po sa
1: new
2: akin.
1: New experience. Yes.
2: So, si mga tao yesterday, medyo day lang po sa in the clear, kung taano day is in the pinapa rani sa hot air balloon. Pero it's a matter of safety po.
1: Yes po.
2: Pero dahil nga ni po sa consideration, tinugutan man po kang mga organizers.
1: Correct po. Actually, kasuha po, tense itong situation na ito. On one hand, gusto ta pong mapaugma si mga tao. On the other hand, mga higpit si mga safety officer. So, sabi kang mga safety officer sa kuya, sir, delikado na yan. Okay po, sorry. Sabi ko, gusto ko lang po kutang mapaugma si mga tao. Pero tama ito. Aram mo po kaya iyan hot air balloon, lalo na itong talagang Dracula.
2: Yes po.
1: It takes minimum between 6 and 7 crew para po i-support iyan. Pero po, pag may duros, iyan, kaya kayong kalad ka doon ang kadakol na tao. Ano? So, bako po talagang safe na ang mga tao nagyayabayaba dyan sa field. Unless, iyan po, iguaning hangganan na mapuprotect si mga tao. Kaya we made sure, kaso udma, na sabi ko sa safety officer, basta po kami kung may na-violate ngunyan na aldaw, dahil na yan uutrohon, masunod po kami sa inda.
2: Pakiulay na rin po, pakiuron po sa mga mapartisipar sa third day kang sa tuya pong Hot Air Balloon and Music Festival na ang biggest consideration ta po is not just the enjoyment but the safety po
1: correct.
2: Everyone who will be attending.
1: Iyo po. So speaking of safety, mahagad po kaming dispensa duman sa mga nahiling po kasi mga tao ngunyan na nakatirindog si mga balloon ready for flight. Alagad po da itinauan ning flight clearance dahil po si Duros nag-aabot po between 15.4 hanggang 18.4 kilometers per hour. According to the safety rules po kang mga balloonist, pag ang Duros po more than 12 kilometers per hour, bako po siyang safe na magpalayog ning hot air balloon. Ang makangalas nga nita, ngunyan baga, magayuno ng panahon and in the peak of summer.
2: Parang presko nga eh.
1: Correct.
2: Pero yun yung problema.
1: Biglang
2: presko.
1: May duros. So, kasubago po, si mga tao, siyempre in-expectin na maralayog, pero dahil po kita tinugutan, so pig-explain ta nang lang si mga tao. So, manudan ta ini, kita mga taga-Naga, taga-Kamsur, igwa pong limitasyon ang pagpalayog po ning hot air balloon pag ang panahon mauran, bawal po yan palayugon. Pag ang panahon po maduros, especially kung more than 12 kilometers per hour, day po yan tutugutan na maglayog. Igwa pong data, nahiling nyo po sa screen, ini po pigagamit kang Quick Group of Companies, sagkod po kay ining Crisis Ops, tangani pong real-time, masabi. Nahiling po ba ganiyan, mapulang iyan, Yan po itong wind velocity. Si Kusog Ganduros nag-aabot po sa 15.4 hanggang 18.4. Automatic po may hiling mo duman sa upper left. Nagsasabi, flight not recommended. Apparently, yaon po yan sa website kang
2: kamsor.org.
1: Ano, si Kamsor, so, kamsor.org. Anytime, dawa po dahil kami yung nag-a-announce pa, mahihiling nindo duman kung at that particular moment, recommended ang flying po. Or day. Ano po?
2: Kung magigirum duman po nindo, kang nagbarakal po kamo ning online tickets, digdi po kamo nagdagos sa website na ini, kamsor.org. Kaya nga ni po, si iba po talaga, Sir Bong, nagme-message na dahil po sabi po nila, nakita po nila sa ating website na flight not recommended.
1: Correct.
2: So nagtatanong po sila if they can try on the third day.
1: Yes.
2: And yun nga po, nakita ko na po yung announcement that all balloon festival goers today na dai po nakapag-experience ng fly out ng balloon, pwedeng-pwede pa po, partner Bong,
1: correct,
2: na magbalik po sa aga.
1: Iyo po. Supposedly po, ining first two days ta, ang binabayaran lang po kang mga tao iyang para sa hot air balloon. Ano po itong 200 sa mga aki, 300 sa mga gurang o sa mga adults. Pero ang day 3 po, iba na ang presyo. Igwa pong general admission na 500, igwa po ning 1,000 na for VIP, pero po igwa man po ning mga VVIP at 1,500. Ano? Pero si mga ticket holders po ngunyan na dahi po nahiling si paglayog kang mga hot air balloon dahil nga ni po sa limitasyon kang panahon, pwede po kamong magdalan giraray sa aga. Ano po? And you will be treated duman sa bako pong general admission, pwede po kamong magparibay ning VIP ticket sa aga. And ipangajita po na sana ang panahon magayon, pero beyond our control po kung ano ang mangyayari sa aga. So far, ang forecast po, by the way, pwera po kang datos kang Quick Group of Companies, sagkod kang Crisis Ops. Iguaman pong sa diring datos ang siyudad kan Naga in collaboration with Mr. Mike Padua. Pareho po ang sinasabi kan datos. Oo. Ang Cagayunan, so far para sa aga, medyo promising po na makalayog si mga balloons ta because anywhere between 10 and 15 kilometers per hour. Igwa pang risk dahil itong more than 12 kilometers per hour. Pero po sabi ka mga piloto, kaya yan, manageable yan. Pero sa aga ninda sasabihon kung talagang day kaya. Pero very optimistic sinda, nakakayanon yan. Basta bako itong nagsiswing na as high as 18, 20 plus and so on and so forth. Ano? So pasensya na po sa mga tao na dahil nahiling si ini-expect tindang maugmang pagmati pag nagraralayog na po ang hot air balloons. Okay? Yan. Partner, so Kasubanggi, big launch ito pong bagong tourism branding kang syudad kan Naga. Ano po? Naga is the heart. I think that's
2: Naga
1: the...
2: Naga is the heart.
1: Oo, yan ang bagong tourism branding kang syudad kan Naga. In other words, talagang pigre-reflect kaini bako sana geographically dahil sabi po baga Bicol is the heart of
2: Naga is the heart of Bicolanza. Yeah.
1: So at the same time, ang pinagmamalaki talaga na pinaka magayon na kayamanan kang Naga, ito pong puso kang mga tao, ano? So di kita maswing duman sa very proud ako dahil ako po may close na encounter arog ni partner Gigi kaining mga international pilots and yes, crew na rayaon digdi. And sobra pong nakakataba ning puso, nakakatanggal ning kapagalan dahil po nagkakapira sa mga piloto ang nagsabi na kakaiba ang pagmati ninda, kaulay as in kaulayaw ang mga taga-Naga sa taga-Camarines War. So sabi ninda, ang observation ninda, very conservative but very friendly. So very warm such that sinda po mismo excited magbalik digdi sa Naga o sa Bicol, ano, and sa, si presidente man po kang Blue Skies kasubagong aga kang cancel si flight, iyo man si sinasabi niya sa ko, napapansin ko, sabi niya, Sir Bong, yung audience ng Naga napaka ano, kasi ito pong pagdeklara kang flight director na Daidagos. So nag-announce, pig-explain. Although, syempre, mamundo si mga tao. Pero very disciplined. Na mayo po duman na nagreklamo. Very orderly si paghali. Very peaceful. So sabi niya, na-observe niya sa the past 2 days kung anong klaseng mga tao igwadigdi. And tama nga ni itong branding talaga kang syudad kan Naga na Naga is the heart.
2: Yeah. Because I think, ano, Sir Bong, ano, sa past experiences po ninda, they common po talaga for hot air balloon festivals na may mga aldaw po talagang daiman talaga po nadadagos.
1: Correct.
2: Na mag-fly out ang balloons. Iyo because po. Highly dependent po ini sa weather conditions.
1: Correct.
2: Pero nabigla si mga piloto ta dahil pagka-announce sa iba po sigurong festival, partner Bong, talagang ang guto na ang mga tao. But the people of Naga City and the people of Camarines Sur are very, ano po, ano yan, mga disiplinado. And nakakaintindi po talaga. Kaya correct. Nagpapasalamat man po kita.
1: Iyo po. Sabi palan kasi sarong, I think mayor siya kang Infanta Quezon.
2: Yes po.
1: So sabi niya, ang general impression da kang crowd kang mga tao sa Naga, very conservative nga ni. So itong gustong sabihin, kumbaga parting-party ka na, pero si mga tao haloy bago mag-urupak, haloy bago mag-party-party. Kaya worried din siya, sabi niya, paano kaya ito magiging intera? Tapos kang nagkanta na po si River Maya, yes, hukag, o pinahiling duman, kaya pong mag-party ka mga taga-Naga. Pero po, bakong wild, bako itong nagpapahiling ng bakong disiplinadong kandak. Ano?
2: Ang kagandahan sa concert kahapon, walang mga
1: magayon,
2: pasaway.
1: Magayon nun.
2: Walang mga pasaway. Kahit po, ano, partner bong, dun ka sa likod.
1: Correct.
2: The people are very, ano, disciplined. Yes. Mga nakaturo ko si Dasa Oval.
1: That's right.
2: Mm. Mayong reklamo.
1: Yes. Mm.
2: Magayon nun. And mapreskuhon po talaga kaya duman sa Pakol, partner
1: correct,
2: bong.
1: Correct. Totoo yan. And kumbaga nag-close itong first ever day kang Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Ning presence ning Isarong, ngunyang ko lang nahiling kung gaano kasikat si Vice Ganda. Ano?
2: Yes.
1: Talagang pagluwas niya, nahukag talaga si, si audience. And from start to finish, si entertainment value kang presence ni Vice Ganda, amazing.
2: Amazing talaga.
1: So, daway itong mga pilotong katayid ko, sabi, naghahapot nga ni Sinda kung babae da si...
2: Goodness gracious.
1: Si goodness gracious. So, congratulations po sa Ciudad Kanaga. Magayunon na naging part ito kang Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Pero, mas proud po ang Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival na naging part kami. Kang pag-launch kang bagong
2: na
1: tourism brand.
2: Po yung,
1: yes,
2: nakatulong po yung quick events.
1: Correct.
2: Yung Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival na maging magayon.
1: Tama, tama.
2: And memorable po si brand launching man kang tourism.
1: Kaya po, hanggang mo niyan. Saludo ako, bako sa naki Mayor Lenny Robredo, bako sa naki Ruel Oliver na iyo pong namamayo kang
2: sa tourism.
1: Yaon man po dyan, itong istriktuhon na si Mr. Reyno Rodriguez.
2: Yes
1: ano, istriktuhon ito, pero kaipuhan talaga. Saludo ako sa imo, sir. And saludo man ako sa sarong tao na matarayon. Pero po, kang nahiling ko
2: yes
1: si Ginibo niya, saludo ako. Mr. Alan Rion Danca, sin gabus na mga department heads, staff, kang Naga City Government. Sabi nga ni kang mga pag-iriba ko, di ko ngayon nahiling ang mga nagtatrabaho talagang
2: talaga.
1: Ano kang city ano so saludo po kami thank you very much
2: opo,
1: sa inyo
2: ako po partner bong I've worked with several LGUs pero talagang bilib po ako sa mga empleyado ng local government unit of Naga.
1: Yes po. And ay tamalingawan, yaon po dyan ang PNP.
2: Opo.
1: Yaon po dyan ang Armed Forces, I mean ang Air Force. Yaon ang Philippine Coast Guard.
2: Mm-hmm.
1: Ano? Yaon po ang barangay officials
2: yes,
1: kang barangay Pakol sa Ramat Camp and sa Gabus na Pag-iriba. And pati po ang neighborhood dyan sa Pakol.
2: Nag-help
1: dahil,
2: din po sila.
1: Yes po. And in fact, halimbawa si Ateneo po, inopen ninda ang school ninda para sa parking.
2: Thank you so much.
1: Oo,
2: po
1: dahil
2: sa
1: po nagpabayad. Igwa pong sarong may sadiri ning dakulang daga dyan sa kanto kang San Felipe Pakol Road.
2: Nagpa-park.
1: Yes,
2: free.
1: Inopen niya man po si lugar niya para magpa-park. Ano na lang ako kasi apelido kasi may sadiri. Si Pantulo po itong Philtrust. Pinagamit po ninda si property ninda para po sa parking. Pero si Inot po ang decision kang organizers. Dapat charge 300 pesos ang parking. Pero po, data na yan, nagibo. So, pig-offer ta ng libre. And dawa nga ni, challenge talaga ang parking. Pero naging okay man po si sitwasyon. Pero kadakol po taga si volume kang traffic kasabanggi.
2: Dami po talaga.
1: Oo. Partner, may saro pa akong na-observe kasabanggi and ini talaga pasalamatan ta ang mga tao sa Ciudad Kanaga. Ano po?
2: Ay, opo.
1: Ito po bagang pagkatapos kang party. Usually, pagkatapos kang concert, abang ati kang mga lugar. Ano, kasabanggi po, si mga tao nagtabang mag-clay go, clean as you go. Malinigon po, within 16 minutes, tapig orasan ko, within 16 minutes after that, nag-ikot po ako, malinig na. Itong buong venue. So, congratulations sa SWAMO, kang Naga City Government, but more importantly, Congratulations sa tao sa Naga Asin Kamsur na nagpahiling ning magayon na disiplina. Salamat po.
2: So mapapasana all na lang po talaga kita. Ano,
1: correct. Tama po yan. Taara mo po, if we were to make this a yearly event, ang dakulaon pong factor, duwang bagay. Number one, itong infrastructure.
2: Yes,
1: number two, the people themselves. Mm-hmm. Ano? And so far, ang tao sa hiling ko, in a very short period of time, kayang-kaya niya mag-adjust. Ito na lang infrastructure. Sa hiling ko, pag na-realize kang city, pag na-realize kang Department of Tourism, ang potential kaini for Naga and Camarines Sur, i-investan ang infrastructure for this event. No?
2: Oh, in fact po, oh, shout out po sa aking father na talagang nagduman sa imo partner mo para magpa-picture. Sabi po ninda, kasi po, dakulon po, bakulang po mga taga-Naga sila
1: ang duman. Mm-hmm. Yes.
2: Dakulon po from different parts of Camarines Sur and even outside
1: Quezon.
2: Kamsur.
1: Igwa pong mga taga-Quezon. Taga-Quezon. Yes. Mm-hmm.
2: So ano po, partner Bong, ang sabi po kang mga taga-Iriga, first time po nindang makaduman sa Metro Naga
1: Sports complex.
2: Mm-hmm. Ang sabi ninda, magayunon ba po talaga sa Naga because they have that facility.
1: Correct.
2: Pero mm-hmm. talagang excited po kita because as we can remember, Mayor Lenny has big plans for the Metro Naga Sports Complex.
1: Correct.
2: So kapag meron po ulit, ano po, mm-hmm. Hot Air Balloon Festival next year, makakaasa po tayo na mas maganda na dahil mas maganda na rin po yung facilities ng Metro Naga Sports Complex.
1: Tama po yan. Incidentally, sa pagkaaram ko po, ma-host ang siyudad kan Naga palarong pambansa next year. So imagine, so kung na-prepare na magayunon ang lugar na yan para sa palarong pambansa and then ma-host ng Hot Air Balloon, Naga City, all the best. Sigurado po na ma-showcase na ang kagayunan kan Naga. Ano po? Yan. So, siguro partner, ini na si part na sa hiling ko na realize kang mga tao na talagang may totoong economic impact ang arog po ganing klase ning event or festival. Ano ta aram mo po digdi dawa pigpapararaot kita sabi da paldo da si Bong Rodriguez na dahil sa arog kaining festival pero po ipapahiling mi sa indo ang datos kung si Isay po ang totoong nabinipisyuhan kang arog po kaining festival. Si transport sector, si mga hotels, mm-hmm. si mga suppliers, ano po. And imagine kung every year may mga arog kita kaining, sigurado po matabang ini na magpatalubo kan sa tuyang ekonomiya, partner.
2: Opo, talaga dakulan tabang po. Lalo na po sa mga small businesses. Mm-hmm. Lalo na po because of day one, mm-hmm. pwede po nilang gamitin yung tickets nila for today.
1: Correct.
2: And pati po bukas dahil po hindi po na-cancel. Kaya dahil hindi po natuloy yung pag-fly out ng balloons, mas magayon po on the part of the small business owners that we are helping mm-hmm. dahil yaon pananggad po kamo to support mm-hmm. their businesses.
1: Tama po yan. By the way, kita po dahil nga ni in case day po nindo aram, 45 days lang po kita nakapreparar para po mangyari ini. Ano? Within 45 days, ini po ang nakahamananta. Pasensya na po kamo kung igwapang mga dapat i-improve. Pero bako pong excuse na 45 days lang si preparasyon. Pero aram ta po na may mga kakulangan pang pwedeng i-improve. And sa tabang kang gabus na kumbaga naniniwala sa festival na ini, mapapa-improve ta po ang kadakol na bagay moving forward.
2: And gusto ko lang po i-highlight, partner Bong, ano po, kung gaano po kung ano po ang magayon na epekto kang festival, bako lang po sa mga adults like mm-hmm. us.
1: Mm-hmm.
2: Pero most importantly, on the little children.
1: Correct.
2: Yesterday po, partner yes. Bong, mm. magayunon mm. ilingon that the children are being educated.
1: Correct.
2: Ano po?
1: Yes.
2: Na sa araw kayo ni Taco talaga, even as a child, aram kong may hot air balloon.
1: Mm-hmm.
2: Pero day ko aram the science behind it.
1: Yes. Mm-hmm.
2: And day ko po aram kung gaano po pala siya ka-tedious si process. Mm-hmm. Talagang for one balloon, na mag-fly out, talagang kusog kang mga tao,
1: yes.
2: talino kang mga tao po
1: yes.
2: ang kinakaipuhan para
1: correct,
2: dyan.
1: Correct.
2: And not only that, partner Bong, dakulon pong mga activities si mga mm-hmm. aki kasuhapon. Yes. Mm-hmm. So it's a family gathering. Correct. It's a community celebration. Magayunon po ang epekto ng hot po. Air balloon.
1: Kaya nga ni po, sa totoo lang, pang-apat ko na iningal daw na mayong turog.
2: Pero garo.
1: Pero ang dahil, energy. Exactly. Kaya sabi dyan. Ko, sa hiling ko, ang nagsusustain na lang sa kumunyan, adrenaline.
2: Oh,
1: right after kaining event, like plus coffee, of course, nakangunyan na aldaw, naka-apat na akong kape. So, but anyway, ugmahon po ako. Igwapa kitang duwang aldaw. Pero po, sa hiling ko, dakulang determinant itong reaction kang tao. Kasuod ma, kada masabat ko po, nagrarani sa kuya, nagpapasalamat dahil po dinara ang hot air balloon digdi sa satuyang lugar. Maugmahon sila.
2: Salamat po talaga. Same sentiments. And thank you, partner Bong, because of your effort and because of all the people who helped you. Talagang magayunon na experience.
1: Correct
2: po. For the people of Naga and Camarines or ini pong festival na ini.
1: Oh, at this point, partner, now na sinabi mo yan, igwang mga tao na talagang pambihira, dahil ko matawaran itong instant na pag-support ninda sa bagay na ini. Pero meron, of course, si Mayor Lenny saka ang LGU. Pero ang panduwa po, itong mga sponsors, imagine mga corporate, naka-sponsor within less than 30 days ng dakulaon na event. Usually, masakit yan.
2: Arap naman po, sa corporation, medyo haluy correct, ang process. Correct.
1: Itong Saropong Bakong Corporation, ay ni po itong WB Sofia Basketball Team,
2: po,
1: ni Mr. Weber.
2: Yes po.
1: Taga-Paracali po yan, Camarines Norte, na nagsabi na susuportahan talaga ninda ining initiative na ini. Kaabali po dyan, ining Robinsons, Sagkod Summit Hotel.
2: Yes
1: ano?
2: Po.
1: Ako mismo, bako day ko po yun, bigtao sa sponsorship team, ako mismo po ang nakideal sa inda. Gold partner tapo si Robinsons. Ano? And si Robinsons po, gabos na accommodation na pwede nindang gibuhon, ginibo ninda para matabangan kita na mangyari ini. Kaya man po, ako personally, mapasalamat kay Ati Tin Dakiao na tasagkod po si Pag-iliba.
2: Thank you so much, Robinsons.
1: Salamat po sa Robinsons Naga. And of course, si Ibata pong mga partners pa, si Biggs, nagtabang sa to sa marketing, ano, si Ann particularly, Ann Abaw, salamat sa gabos mong pag-alalay sa muya sa field kang marketing as in kadakol pa. Siguro partner, baka gusto mong i-mention araat yan si iba pang mga sponsors para mapasalamatan ta. In the meantime, nasabi mo sa bago itong mga aki, ano tango niya, nag-rave party
2: yes,
1: si mga
2: po.
1: Si mga aki. Kaso bago nag-sumba itong mga ano kababaihan, I think sa aga mas dakul ang aasahan ng mga activities, especially because ini ang finale. Igwang nagduman sa ko kaso hapon na naghuna niya may tickets duman na pwedeng mabakal sa konsain ako nakatukaw. Ang sabi niya mabakal siya pero ang nilulook for niya man other than the hot air balloon ito pong fireworks.
2: Yes,
1: dahil matapos po ang tulong aldaw na festival with fireworks. Courtesy po yan kang Bicolandia fireworks na saruman sa mga sponsors and partner ta. Ano po? Yan.
2: So, pwede mo niyan, ano partner Bong, sabihon ta po si mga aabangan pa po ninda ng mga activities for day 2. So,
1: po.
2: For today po, ang mga aki po ngunyan, nag-e-enjoy na sa rave party. And sa buong aldaw po, from 8 a.m. to 4 p.m., the whole pong mga activities such as face painting, henna tattoo, yaon dyan pananggad po ang Candyland. May drone flying po kita and exhibition and kite flying exhibition.
1: Okay.
2: Kaibanan po ang partner ta, ang Aeronautical Academy of the Philippines. Sa hapon, partner Bong, madadalan ta po ang magagayon na performances kang mga bikang bistadong dance group digdi po sa Naga. Ang Foot Forward, pati po, ugwa din po kitang madadalan, no? Ano po ng mga sikat na mga local bands? Araw po, partner Bong, kang Aya Band and Tot Happy. Ngunyan po yan na aldaw. So kapag may tickets po ka mo, partner Bong, ano po, for today, pwede pananggad po nindoning dalanon. And okay. You can still go back tomorrow.
1: Correct.
2: Ano po, partner Bong?
1: Tama po yan. Kaya po, si mga daipa, nakabakal nin ticket, may pagkakataon pa po kamong magbakal nin ticket. Either magdalan ka mo tonight
2: yes po.
1: Or this afternoon or Kung gusto pa po nindo for the last time mahiling ini mga hot air balloon for this year, sa aga pong aga. And hopefully po, okay ang wind conditions. Tanganing mahiling nindo yan magralayog. By the way, partner, igwada mga fake news na nagsasabing nagbagsak da itong hot air balloon kung sa'yo na rice field. Ano? Bako po yan bagsak. Actually po,
2: landing po
1: arag po takin ang landing kang hot air balloon. Itong mga safe na flat na areas.
2: Yes.
1: Dyan po yan, intentionally, binababa po kang mga piloto. In fact, si Mayor Lenny Robredo, ang istorya niya po, first time niyang ma-experience magsakay, naghugpa po si Saindang hot air balloon sa ibabaw po ng sarong truck, itong chase crew truck. Kaya po, araw kayo ng katotohan, bako po yan pagbagsak. Kaya ito man saro, subago sa interview sa ko sa radyo, may sarong, may sadiri ning harong na naghugpa daas sa tubangan niya. Ito pong hot air balloon ang hugis po baga dakulaon na Nissan na sasakyan.
2: Ayaw po.
1: Okay, sabi da kato ni ma'am, ma-charge da siya ang parking fee.
2: Dahil sa atubangan. Pero magayunon yan na experience, partner Bong. Ano po?
1: Yes
2: na duman
1: po.
2: Of all places, duman po naglanding si hot air balloon.
1: Correct.
2: Speaking of hot air balloon, kung daita po nadalan sa bagong aga, may chance pa po kitang makailing ng mga hot air balloon if the weather permits, ano po, at siyan pong 6 p.m.
1: Okay.
2: At meron pa rin pong tethered rides niyan.
1: Paki-explain, partner, ang gustong sabihin kang tethered rides.
2: Partner mo, ang ibig sabihin po kang tethered rides, ang pagkakaiba lang po kayo, it's the same balloon.
1: Okay.
2: Ano po, partner mo, pero dahil po siya malayog. Walang pong mga string
1: dakod.
2: Attached to, dakod po, na attached to 3 cars at least na ma-maintain po na naka-float po siya, nakalayog siya, pero dahil po siya malayog all throughout. And any ride po na ini, tethered rides ang apod po, may bayad lang po.
1: Okay.
2: May bayad lang po. Pero kaya po, at siyan pong banggi, bago po kamo magdalan ng concert, ano po, may chance pa rin po tayo makakita ng magagandang mga balloons.
1: Okay, kasubanggi partner, nadadalan ko habang nagpa-party ang Naga City Tourism Launch, sa backdrop, ang yaon po itong mga tethered balloons.
2: Yes po.
1: Pero igwapang bonus, magayunon ito pong kabilugan kang bulan, kasubanggi.
2: Yan,
1: so, duman ko na hiling ang kagayunan kang Metro Naga Sports Complex. Ano po na sa hiling ko po, magayon na investan kang city.
2: Yes.
1: Ginigibo na iningon yan, especially because they're preparing for the palarong pambansa. Pero you know what? Like ako, believe it or not, dawa ba kung risa sa hawak, nagwo-walking po ako kanto dyan sa Metro Naga Sports Complex dahil rubberized, may injury po kaya ako sa bitis. So magayon siyang lakawan. Na-enjoy ko talaga iyan. Pero itong kasubanggi, what a beautiful sight. Yeah. Itong mahiling mong may mga magagayon na kahawin na silhouette. Sa likod, may ilaw itong mga hot air balloons and igwang dakulaon na bulan. Magayunon pong maray si Kasubanggi. And I'm sure nakuanan ito. Opo.
2: So, ang pakol po talaga, partner Bong, na bibilib po ako dahil sa Iriga, sa amin po, madami po kaming mountain units.
1: Opo.
2: Tapos, magayon lang isipon, ano po, sa perspektibo kang turismo, na ang mountain unit area, maging arog po kayan ka-effective na lugar para makapag-gather ng tao, makapagdara po ng turismo.
1: Correct. And speaking of that, partner, may sorpresa ang Quick Group of Companies. May pigdi-develop siyang bagong konsepto para po magdara ng turismo sa Naga Asin Camarines Sur. Dahil ko pa pwedeng ma-disclose ta baka maanggutan ako. Pero kanahiling ko...
2: At saka baka at siyan kay partner Bong, dakulo na naman mga traitor.
1: Yung nga ni, baya isa na yan. Magpara irintindi ka yan. Ta, aram mo po baga, dahil ka man tutuyawon kung mayo sindang nahihiling ng sarong bagay na daininda kayang gibuhon.
2: Yes.
1: So usually, pag naiinggit, ayan, kung
2: pikit
1: ano-ano.
2: Pikit na lang kasi.
1: Pikit. Intindihon ta na lang. Ayos na naman yan ang kaya nindang gibuhon.
2: Yes,
1: ano? Pero po, kita po, dahil kita kayan maaapektuhan. Lalo na, dahil po nahihiling ta ang reaksyon ka mga tao. No? So, ibong-ibong habang ginigibo ta po, iniinuuran ako ng fake news. Kadakol pong mga nagsisend sa kuning mga video na panraraot na kung ano-ano. Pero po sabi ko sa inda, kalma lang ka mo. Dahil man yan makakaapekto sa kuya. Dahil sa aram kang tao na ba ko yan totoo?
2: Ano relax po? Lang.
1: Relax lang.
2: Chill ka lang
1: kaya
2: dyan.
1: Mars.
2: Baka madayaan ka dyan.
1: Mars, kalma ka lang.
2: Kalma lang po.
1: Oo, nagpupuon pa lang ang mga tao na magpahiling kung ano ang totoong turismo. Yan. Yan po. Yan. Okay. Partner, may mga messages o baka may gusto ka dyan i-discuss dyan sa
2: inyo. Taposin lang po natin, Partner Bong, no? Ang pag-discuss po ng activities for today. May Bicol Drag PH po kita at Chan. Ma-perform po sinda. Pati po si Lucas Garcia, ang Guling-Guling Band, and syempre po, ang Rave Party with DJ MOD. Kaya po, we are praying na maging okay na po ang panahon para on time po makaabot po si DJ MOD.
1: Hindi po, na-cancel si flight niya sa bago, pero nilipat po siya sa ibang flight. Hopefully po, okay na. Tanganing day man siya kay Puhan mag-bailan. Baka pag-bailan, sobrang tight na kang schedule. Ano po? Yan, partner. May mga messages. Sabi ni Ma'am Alma Traseña Gonzalez, good morning po, Sir Bong and Ma'am Gigi. Greetings from Tinangis, Pili, Camarines Sur. Shout out po Traseña family and Gonzalez family at sa gabos na aki kang partido. Good morning po. Inibistado ko ini pamilya ni John Baroga, ano? Congrats BR sa successful na event. And then of course si Tita Cheat, get well soon. Good morning Bong Rodriguez and Gigi. Congratulations Bong, Mayor Lenny Robredo and sponsors. Si Wenay Francisco, congratulations Sir Bong, igwapa partner.
2: Dahil pa po, sabi po ni Nympha Panugaw Lagatik, salute po sa lahat, sa organizers ang galing. Nakita ang disiplina ng mga tao, nakaka-proud ang ganitong event, nakaka-believe.

0: Watching from Bulac, Camarines Sur. And syempre po, ang satuya pong amigo na si Congressman Nick Enciso, nayaon pati yaon naman. Yaon
1: yun yan. Po.
0: And since yesterday,
1: That's right.
0: And I think until tomorrow.
1: Correct. May mga kairiba po siya. Dyan sinda nag-stay sa Summit Hotel na sponsor man kan sa itong Isarog Hot Air Balloon and
0: Sabi
1: Music
0: po
1: Festival.
0: Ni Kong Nick Partner Bong, congratulations Governor Bong Rodriguez and staff, very successful, proud of Bicolanos and Camarines Sur, nag-enjoy po gabos. And ugwa pa po digdi, ang satuya pong mga partner influencers, arog po ni Cedric Villegas Kayabyab, kudos, super ganda and looking forward to more hot air balloons event sa Naga City. At this point po, Partner Bong, gusto ko din pong pasalamatan ang ating pong mga partner social media influencers na nag-volunteer po to help po sa success ng event, pati po ang mga partner po nating mga media. Katulad po ni Mr. Raymond Hermie Odiada, ni Cons, sabi po, amazing, ang saya kahapon, ang ganda ng mga balloons, sana bukas maging okay ang panahon. Mm-hmm. Partner?
1: Okay, ini pong ki Judith Beliber, nabasa mo po ini, ang sabi niya, congrats po, Gov Bong Rodriguez, Mayor Lenny, and sa lahat na sponsors, a very successful event, amazing ka talaga, uda sa posisyon, pero grabe ang connection, saka grabe ang nagiginibo para sa karahayan. Salamat po sa Indo Gabos. Partner, by the way, ito ba ang tagline ka ining sa tuyang first Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival is Come Soar with Naga. Ano po, very meaningful.
0: Yes,
1: dahil
0: po.
1: Ang sinasabi po kay ni, imagine kung nagtatabangan po ang Camarines Sur sa Good Naga.
0: Mm-mm.
1: Sigurado po, on one hand, itong nangyayari sa Naga pwede din pong mangyari sa the rest of Camarines Sur. Conversely, kung matarabangan po ang Naga Sagkod Camarines Sur, sigurado po ako, mas grabing potential economic impact na pwede pong magbenepisyo sa kadakol na tao. Kung iyan, so seryosohon ta talaga itong pag-generate, pag-plano, pag-visualize kang pwedeng gibuhon na klase ng turismo digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ta ako po nagtutubod. Tulong bagay ang dapat pagtuunan ning pansin kung yaon sa in ang mapauswag kang sitwasyon sa satong probinsya. Ansaro po ang turismo, ang pangaduwa, agrikultura, ang pangatulo po, ang creative industries. Ano, partner?
0: Po. Tama po, Partner Bong. Kaya po, dakulon pa ng gadpun ngunyan na nagsasabing congratulations po talaga. Dahil sarok pa lang po ining programa, kung iisipin ano po, Partner Bong. Pero naiiling po kang tao, no? Through this is a big symbolism. Kung ano po ang pwede tang magibo as a community, ano po, to help po our province sa pagtarabangan po kang Naga, kaibahan po ang buong Camarines Sur.
1: Correct.
0: Gusto ko lang po, Partner Bong, na i-mention, mag-shoutout po kay Mr. Luwens Barsena, ini po sa Roman po ining media man sa Legazpi. Ang sabi niya po, marhay na aga kay UST. Ka-schoolmate ko po kaya ni sa UST Legazpi, Gigi and Sir Bong. Revolutionizing the tourism that leads to the rise of economy. Mabuhay po and congratulations sa successful na event. So nakaabot po, Partner Bong, sa Albay. Ang gayon and success kang Isarog Hot
1: much,
0: Air Balloon and Music Festival. Igwa
1: pong mga taga-Albay, by the way, kasuhapon nagrarani sa kuya. So salamat po si Gabos na mga kapwa tabikulano. Hali po sa iba't ibang probinsya na nakisumaro sa satuyang first ever Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival, partner.
0: Sabi din po, Partner Bong, ni Mr. Cesar Grobates Jr., sobrang daming tao. Congratulations, Bong Rodriguez, and of course, Mayor Lenny Robredo. Partner Bong, ilan po kaya yung estimated number of people yesterday?
1: May access po ako kasubanggi duman sa regular updating kang PNP, kang crowd estimate. Mga as of before 7 in the evening, nasa 8,000 si forecast o si estimate ninda. Pero dahil ko na na-monitor si the rest of the night kung nagdakula pa. However, sa estimate po kang sa tuyang sa diring data science,

0: Alliance, ang yaon duman, 11,600 ang estimate ni Dakang Crowd. Kasubang,
1: pwede po talaga, Partner Bong, na nag 12,000, because ako po, personally, dahil pagal na po ako yesterday, as much as I want to wait for Vice Ganda, naghali na po ako after River Maya. Pero nabibigla ako ta, madali nang matapos si event. Grabe pa po si mga tao, nagraralaog.
0: Yes. Tama.
1: Kaya po talaga pwedeng-pwede po, Partner Bong, na nasa 12,000 po.
0: Correct.
1: Ang event. Magayon po isipin, Partner Bong, because we were only expecting 10,000
0: yes,
1: participants
0: maximum
1: for the three days.
0: Yes,
1: so talagang day one pa lang, overwhelming kita, pero magayon na feeling of overwhelming dahil po first day pa lang 12,000 na po talaga si tao na yaon duman.
0: Taara mo, partner, kaya 10,000 lang si maximum na pigsetta na target for 3 days dahil primero 45 days lang kitang nakapaghanda. Si Pandua po, aramtang may mga limitasyon sa infrastructure pa, ano? And pangatlo po, imagine paano mo i-shuttle ang arugin kadakol na tao, ano? Pero kaso hapon, medyo overwhelming talaga si number of people na dainaman kaya kan sa tuyang mga shuttle services. Supposedly, para lang duman sa mga may ticket, pero nag-decide na kita na anybody na masakay, basta yao na dyan pasakay yun, basta si kaya sana kan sa itong mga shuttle. Opo. Yan si understanding ta with the city government.
1: Because the preparation on our side, Partner Bong, ano po, na yung 5,000 na bumili po ng tickets, kayang-kaya po ng shuttle services.
0: Tama.
1: Pero dahil nga po, through the generosity of the LGU Naga, naging free na po yung admission doon po sa brand launching. Kaya yung 12,000, Partner Bong, ay hindi na rin po na-cater ng shuttle.
0: That's right. Yeah. Anyway, partner, ito po bagang napahiling ta na sa pag-kondusir kaining primerong Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Ito pong potential kang turismo na matabangan talaga ang kadakol na tao digdi sa satuyang lugar, bako sa Nasanaga, kundi po sa mga banwaan sa probinsya kan Camarines Sur. In fact, next year po ang plano ta, may thumbs up na digdi si Mayor Lenny na sana magibo tagirara ini next year.
1: Yes,
0: may thumbs up naman po sa ko ang Blue Skies. May thumbs up na po ang nagkakapirang sponsor, nagibuhon girara ini. So tawan man lugod kita ning kusog, kan mahal na Diyos na magibo tagirara ini next year. Pero po, ining maabot na sunod na taon, si mga Blue Skies, ang sabi sa ko, if you do this again next year, we will bring minimum 25 hot air balloons. No? So, kaipuhan paghandaan ta po itong mga hotels, itong mga sasakyan, itong mga kakanon, inumon, toilets, and so on and so forth. Dahil ibang laban, ibang level na ini.
1: Ibang level. Kaya, kung sa taga-iriga, Partner Bong, sa gabos po na nagtarabang para po sa success kang event na ini, diri po kamo maraya. Ta hopefully, and I think, sure naman na ini, Partner Bong, meron pa po tayong second, Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival.
0: Correct. O na-mention mo itong music festival. By the way, ini ang sino-showcase ta pa lang si Hot Air Balloon. Technically po, ang binabayaran mo lang on yan, ito pong hot air balloon experience. Itong mga event pagkahapon, halos ano na po yan, free of charge. That's why, ang first day and second day ta, ang binabayaran lang ka mga adults, 300 pesos. Pagka aki, 200 pesos. Pag less than 3 feet ang height, libre po yan. Sa ibang lugar, pinakabarato po, madalan kang hot air balloon, general admission, 500. Naglalangkaw po yan hanggang 5,000 pesos. Hot air balloon pa sana. Ano po? Itong music festival, iba pa ang bayad kaya. Pero digdi po, sa day 1 and 2, 300 pesos, magbuon sa hot air balloon, magagamit mo na hanggang pagkabanggi. Pero next year, partner, bako na pong arog kayan ang presyo. Dahil inipong this year, ang urulay talang ipapa-experience ta sa satuyang mga kahimanwa sa Naga, sa Good Camarines Sur, bago ta po buksan ang Naga asin Camarines Sur sa kadakol na turista hali sa ibang parte kan Pilipinas asin hali sa ibang nasyon. Ano, partner? Yan.
1: Kaya po, yan. Ano po? Kaya nga ni po, sabi ni, I agree with sarok pong listener ta na si Arnel Bugagaw, ang sabi niya po, hindi pa yan. Ano, garo, dugay na ngaya yan.
0: Correct.
1: Gobernador, kapag nag-organize na ngaya ika, Gobong, ikakaganda ngaya yan ng Bicolandia. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon si Governor Bong Rodriguez. Yan.
0: Ipangadjita po na kumbaga mangyari yan, dahil tapaman aram kung sisay ang madalaga ng gobernador.
1: Opo.
0: Harayo pa yan. Ang importante po sa ko, magwalat ng legasiya. Na talagang ikaka-proud kang mga aki ko na pag sinabi mong Bong Rodriguez, may naitao po akong karahayan digdi sa satuyang lugar. Yan po, more than enough na po yan sa kuya. Opo.
1: O nga po, partner Bong, alam niyo po yung pwede man ining nagre-relax-relax eh. Pero talagang naiman niya kay Bon pagpara puyaton ang sadiri niya, magparapagal. But for the genuine service of the people, you are here and you are giving your all, everything that you can do para po makatabang sa abot po ng makakaya mo sa mga taga Camarines Sur.
0: Sana po mag-serve ining inspirasyon sa kadakol ng mga taga Camarines Sur na kamuman po dawa mga ordinaryong tao sa nakita. Daiman kaipuhan ng titulo, daiman kaipuhan ng dakulang resources, kung tatao ka mo magamit kan sa indong mga nanunudan, kang utak, kang creativity, kang network, kaya tapong mag-ibon ng mga arog kaining bagay na talagang mabibenepisyohan. Tap, aram mo partner, mas pasil po magrani sa ibang tao kung ang tuyo mo para sa ibang tao man.
1: Opo.
0: Ano mo, mas masakit minsan kung mga hahagado mo para sa sadiri mo.
1: Ano? Tsaka parang mas mahirap po talagang ihingi yun.
0: Correct, correct, correct. Kaya ako ugmahon dahil ini mga partners na po ngunyan, as in mga sponsors, this early, sinda po nagsasabi na they want to be part of this again next year. Salamat po sa Indoga Boss.
1: Kaya po, madami po talaga partner Bong ang maghahabol sa May 3, katulad po ng ating listener na si Mary Noble Franca. Sabi niya po, partner Bong, salamaton po sa Gabos na nagtarabang to make this event a success. Tomorrow, May 3, my whole family will be at the festival. Congratulations, Sir Bong, and the rest of the team. Habol po talaga tayo sa day 3. O, see you sa day 3, sabi po ni Miss Kim Mi. Salamat po sa Indosa. Dahil, syempre, partner Bong, kumayo po ining mga nagsusuporta na ini. Kumayo pong naniniwala sa vision po ninyo, mayo man po success ang satuya pong Hot Air Balloon and Music Festival.
0: Partner, ikaw ang nag-handle ka mga influencer sa kamedya. Dakulaon din ang naging papel kay ni tangani pong mabalangibog ang impormasyon and maintindihan, ma-educate ang mga tao. Ano, partner, congratulations for a job well done.
1: Thank you po, partner Bong. Siyempre, daiman po yan mangyayari kung daim po nagkusang loob ang satuya pong mga partner para po magtabang po dingdi.
0: O partner, by the way, as we speak, pasiring po ngunyan itong satuyang mga international pilots dyan po sa Inarihan Farm, sa Pakol. Pakol pa ba yan o Carolina na?
1: Parang Carolina na po.
0: Anyway, first time ko pong magdyan sa Inarihan. Nahiling ko si pictures. Kang inot, sabi sa ko, Sir Bong, ang lunch po daangaya kang mga piloto, kaibanan ka mo, duman niya sa Inarihan Farm. Kan nadangog ko, yako, baka mainitun dahil aram mo ngunyan summer. Ano? Kang pinahiling po sa ko si picture, imagine, ma-lunch ka mo sa iraarom ng mga kahoy na nakahilerang abang gayon. Again,
1: po.
0: Tourism, no? Nature, ipapahiling ligdi sa siyudad Kanaga.
1: Kang pauli nga ni po kami, partner Bong, kaso hapon, nauugma talaga ako sa Naga. Na, pangarap ko man na mailing sa Gabus na sa Iriga City, mailing sa mga munisipyo po, digdi po sa Iriga. Dahil po gano'n na po yung oras, malayo na po doon sa event ng Pakol, pero buhay na buhay pa rin yung barangay.
0: Correct.
1: Para siyang sentro na isang maliit na munisipyo.
0: Tama.
1: Yung Carolina, kaya talagang magayunan, magayunan pong imagine nun na arog po kani sa buong Camarines Sur.
0: Sabi nga ni Subanggi sa kuya, Pakol will never be the same again after the akaining first Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Magayon dangugun eventually kung Camarines Sur will never be the same again. Kung magigibo ang dakul na arog ganito. By the way, partner, next year, kung talagang madadagos ini, ang hagad ko, bako na sana ang sanaga. Mm-mm. Si Duwang Aldaw, sanaga manggiraray yeah. dahil yaonig di ang mga hotel, pero mahagad akong Sarong Aldaw, darahunta sa Sarong Town sa yes. Camarines Sur. And every year thereafter, at least Sarong Town sa Camsur hanggang kaya na ka mga town sa Camsur mag-host kayo.
1: So parang may opportunity talaga definitely. Kahit sa pinakamaliit na munisipyo mm-hmm. na may mga taong maduruman po.
0: Correct po. So yan, partner. By the way, bago kita magtapos, so ini si hot air balloon component. Igwang other component na pigpapara-highlight mo sa bago, itong music festival. Sangon yan po? Mayo kitang choice kundi mag-imbitar kita kang mga sikat na mga banda, celebrities. Pero ang vision ko po, mag-abot sa panahon na ang sinu-showcase na po ang local Bicolnon music. Ta sabi nga ni Linda, ano man nga yata Bicol music, dahil man yan maintindihan ka mga tao. Imagine po ang South Korea. Dahil tama nagkakairintindihan ang lyrics kang kanta, pait mambagang ngurob-ngurob ta. Pero dahil sa gayon kang kanta, sikat-sikat po ang music kang South Korea. And we can do the same, right?
1: We can do the same dahil po yun po yung number one industry.
0: Correct.
1: Yun yung nagpapabuhay.
0: In fact, it saved the economy ni South Korea.
1: Ng South Korea.
0: Sagkod K-pop, sagkod ano pa po to? K-drama.
1: K-drama. Yan. Oh, kayang-kaya din po yan natin dito sa Bicol dahil tayo ay naturally
0: creative
1: and gifted po talaga tayo.
0: Correct.
1: Ng talented na mga artists.
0: Yan. Partner, bago kita magpaaram, this is too early siguro dahil day patapos ang 3-day festival. Ikwapa kitang saro, ikabangang aldaw. Pero let me take this opportunity to thank ini pong mga mayong turog pa hanggang ngunyan na mga staff. As in si Gabus na support teams na yaon Orual daw dyan sa tuya pong ongoing Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Dahil ko po kamo masasaro-saro. But from the bottom of my heart. And hali po sa Gabus na nauugma kang nangyayaring ini, salamat po sa indong tabang as in sakripisyo.
1: Thank you po sa indo po, nailingta po Partner Bong, from volunteers to staff to organizers to partners, partner organizations to LGU, Gabus po talaga. Best effort to give a beautiful experience sa mga participants po ng Hot Air Balloon.
0: And by the way, partner, no, because arog kayo ni ang satuyang vision, kaipuhan taning mga katabang na arog ni na Congressman Arnie Fentibella, mm-hmm. Congressman Nelson Legacion, nangunyan. Ang pigtututukan, magkaiwa kita ng Maray na airport, napapakinabangan kan mga tao, but eventually, magiging susi para po makaabot digdi ang mga turista sa pag-abot po ng marabot na taon. Ano po? Yeah.
1: 1 minute to go, Partner Bong. Pasalamatan ta po ang mga sponsors po ulit. Mm-hmm. Digdi na lang muna po kita sa tuya po mga kaya ta pa pong mapasalamatan through our sa time po. Ang Robinsons, SM, McDonald's, Tendway, Coca-Cola, Horizon Auto, Sogo, Hotel Sogo, Summit, Nature Spring, Summit Hotels, Bicolandia Fireworks, Landers, Go Naga, Sundays Hotel, Natuk, PLDT, Smart, and syempre ang satuya pong mga partners, AAP, Crisis Ops, Biggs, Blue Skies, and of course, Local Government Unit of Naga through Mayor Lenny Robredo. Partner
0: po,
1: Bong?
0: Si Summit, si Sundays, and si Primos. Diyos mabalos po sa Indogabos. Mayo na kitang oras, ini po Giraray, si Bong Rodriguez, Kaibanan, si Gigi Vargas, Camarines Sur, Bungkaras na.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga

0: IT o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: Siram kang tugtog. Kopito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.
2: J-Yo!

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga kung patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

GFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Yan ay ang ball number 25. Numero 25. Muli babalik natin ang ball number 25 upang makasama muli sa ating pirang 39 official groomers na nasa loob ng ating mixing chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time, Melanie?
1: Time,

Sana. RGFM 105.5 Radyo Guapito. 20 minutes bakalipas ang alas 3 ng hapon. Welcome to the show. Kuya Carlo checking in para po sa ating programang Weekend Sound Trip. And as you can hear it, ay nag-switch na po tayo. Ibig sabihin, every Saturday na magmula ngayon, ang ating mga OPM bands. And by tomorrow, mapapakinggan nyo naman na solid na lineup ng mga foreign bands naman natin. Right, so nag-switch tayo. Due to insistent public demand. Diba? May ganun eh. So 3 solid hours together with great OPM bands will be yours. Of course, together with your weekend buddy Kuya Carlo. And I'd like to say good afternoon to all those people who are still listening to us right now. Especially yung aming bagong live streaming site at rgfm1055.weebly.com. Good afternoon sa mga nakatutok po sa atin sa mga oras pong ito via live stream. At syempre yung nasa kanikanila ng mga tahanan at nakakinig sa kanikanila ng mga radyo. And of course, yung mga nasa kanikanila ng mga sasakyan din. Maraming thank you for choosing us to be your companion. And we do hope na nasasatisfy namin ang inyong listening pleasure with all those music that we've been playing magmula pa kanina. Maraming salamat po. Once again, ito po ang Weekend Sound Trip kasama si Kuya Carlo ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: Ang motorista, na-experience mo si Dan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

That was something from Kian Cipriano and the rest of the original member of Kala Lily back in 2006 with their hit song Magbalik. Talaga namang walang kupas, ano. Ito yung mga time na kapag may hawak ang gitara, ito kagad yung sisiprahin mo, diba? With 36 minutes after 4 in the afternoon, sa ating programa niya, Weekend Soundtrip with Kuya Carlo Paren. Afternoon sa mga nakatutupo sa atin, lalong-lalo na sa ating live streaming site via rgfm1055.weebly.com. Good afternoon po, maraming thank you. Ano man pong oras dyan sa inyo, kayo'y nakikinig sa amin. Maraming salamat po. Because of that live streaming site, talaga namang yung mapapakinggan ng aming mga tugtugan na talagang prepare ng RGFM team. And of course, sa mga nagbimeryanda po ngayon, masarap na merienda ngayon. Si Third may iniinom na kulay pula. Kailan Third? Pampakusog? Pampabaskog? Dapat may kapartner niya na hupya. good afternoon po sa mga nagmimerienda na natin. Anyway, our next songs, actually three songs in a row, is coming from Bicolano artists. Our first song na ipapatugtog na natin after ng ating adlib happens to be a Bicolano band hails here from Naga City, na kung saan ay tumatak hindi lang dito sa ating lugar, but then even in Metro Manila and the entire Philippines as well. Back in 1996, nang makapag-release na ng album with your self-titled album. And up to now, yung mga members nito, narito pa rin sa Naga City. Ano? And I think yung lead vocalist nila is nasa Brazil na yata. Yan yung last na update na nalaman ko. And this band is of course, sino ba naman hindi nakakaalala at hindi nakakaalam? Ang bandang Blah. Alright? Followed by another Bicolano band na sa ngayon ay active pa rin po dito sa music scene sa Naga City. Marag tumutugtog sila sa mga bars. And I'm not so sure kung original pa rin yung lineup nila. And itong susunod na band after ng Blah is a band from Naga City na nakapag-represent sa World Battle of the Band. Ayan. And third Bicolano band ay nabuo at sumikat noong mid-2000s. Ayan. So I'm talking about three bands. So Bicolano band, so na-mention ko kanina Blah, followed by Alibata, and the third band will be Black Gulaman. Ito po ang Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

time. 12 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. And syempre pagka-alas 6 after ng ating programa, ang Sabado Pop Jam, mapapasa niyo po yan featuring the 90s hits. By the way, you've just heard a song from Speaks featuring Barbie Almalbis. Nung nag-click tong kantang to noon, back in 2005, something like that. Around like mga ganyan. Akala ng iba, foreigner. Ayan yung iba eh, inihihilera ito sa ano, sa mga foreign bands. But actually, hindi. Alright, so that's it. And we're on the final stretch na ng ating programa. So I gotta go now. I'll be back tomorrow, 10 to 12 noon. And 3 to 5. So as I've said kanina, ayan, nag-switch tayo ng ating programa. Ano? So, starting today, yung OPM tracks natin with the OPM bands will be every Saturday na, and every Sunday naman yung ating foreign bands. Alright, so that will be the changes na meron tayo ngayon. And sa mga susunod pang araw, abangan nyo lang po. Maraming thank you sa umantabi po sa atin. I'd like to greet my mother na papuntang BGC daw ngayon, nakatunin sa atin via live streaming. Thank you so much for listening. And also to Venice, kasama ni Mother Earth. And syempre sa lahat po ng umantabi po sa atin mula po kanina hanggang sa mga oras mong ito. And onwards, as it said. Maya-maya po. Ano. And syempre, sa mga nagdrive, or yon, going to their respective destinations, ingat-ingat po. Magbaon ng napakaraming pasensya. Gotta go, so go. Maraming thank you. And ingat po sa mga papawi. With 10 more to go before 6, Kuya Carlo, say goodbye for now. Shalom, everyone.

Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may 5 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-068. That's 0917-51768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

TR Naga City's coolest radio. Radyo Gwapito. Radyo Gwapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Calle Guapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: Relaxing favorites.
5: Radio Guapito.
4: 105.5.
5: RG. Good night hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night hits.

NCR Naga City's newest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

CCR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

0: Ano yung kikay?
1: Di ba't sinabi mo sa akin na ubod ako ng ganda? Ang katulad ko'y anghel na nanawag sa lupa at bituing makyat sa langit.
0: Sinabi ko ba yun?
1: Oo! Oh!

Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RG